Pagpagpasa, kung naman ikaw na sa real, kaya sa watch o watch ang kulya.